kan kan ni ha de sabu kai ejum ediasia wotwe na wasimba onyankopon sori na tamfo evete na mabuna ochinu enyani nede service ye tukloro sabu wonguaro no sa akranan ojaho no sa abone fo besse onyankopon enim no no na atle ne fo de wonani bagje obedu onyankopon enim ahusiye na wonu besa won edijie mu montuchum am onyankopon montuchum madidi montutukwen ye amadi wote adie so na besa so leba ni din ye urade na munni nanim ahusiye enisia ani akunafo senifo ni onyankopon

yawo susu nsuo wo ne sayam yawo friend ye ni ho se yawo ho mun kum sa chi nyakopaw.

sana bika omusu uya kuna nyankwa ana ebizu si uya kuna bubrim yaza yantumi inti wasiyo nisedi ya nipo huno saani ya niflau dasi bre dasi amfari Jiwaye yano pay, juni diano pay, tonton tumano pay, ugutori ya demao. Afemi mosi mani miyansa, na fatrene ni mamati ni minis fatrene ni

sa okay baby abasa mube jina nena verse 24 to 34 no ay 32 no mum wasi na kaya kopongkua na obenimme binini batin tanko du adichie na obenimme nini sa on to me no no wakana sito krumu na yukom jonku shane tintamwa wani tintam yinu mu na obari mani kase maminko na adia wechi na yukom biyase mwe mawonko yise wishrami na obari mani bisani se udindi say na obiyase Yakob na okase obi mfe udi Yakob ubiyemu na obefo Israel ebisa wu ni onyanko pauni ni pa akho na wetimi na yoko bisani se mislo slamudi na was adenti na wubisa midi na obalimani shidan waho na yoko tu ehwadi pende ebisa wasi mi ni onyanko po edi enyanimu esumekila enyankwa na uchamu wa pende bra na uvya epiyono na otogu ni jonku a ehwani nti enti Israel enni entina ewo asrim akwa tokuro mu di bedru enne enti se wo ka Jacob jonku tokuro mu na asrim entina mo na ka amen wa mane nok

se yene se mampanyini be fin kreya be kumasi ya no be fafom di akonvoy e si ya plaka e sino pae bakono mama keri ya ye pramuti eti sinchay no onya kwae fem nan huye ha e do mo ba no mo ba e nan be de jeho pa no o mo ba no mo ba na me dane bu abu abu ma kiso sumo no uye mo da mampanyini wo ba na wo ba wo ba na mi ja e di wa ni minye bidiye Oh, no more. But wow, what done? What done?

ɔbɛnum ma me kwan sɛ me no ba kɔmanim na mmom wo kyena meto aso aha no me wo interest wa pa to wo kyena ye beto aso ha nsa na pei yakwanim ɛma do bi sɛ de tie bi a yakobehia iso ba bi amabro nsɛm izo bedro nyina makamaje so nyanhia no wo nyanhia no nyaso

So you know so much sorry o oho mo bi bi e bi am sorry na person ne bon comme number na pechia no ashe nso amane beti astorm e ba o say so be ya bon ho say for a dozen pa beti ya e ba say hello fm na abu wet nyakai me number ni 0261333364 0261333364 0261333364 Jamila men kom mata heba senta. Jamila yari biya mata so dia fabra. E haya mi yari haya mi ya. Ha. Maju chua ma wa wazi so onso. Wadi fako eze si na na. And you draw yari yes yes roka na. Esi se yari ye. Meja boso. Wensane frichi anasa akuma imuobwa na. Sana onayin suwe muobwa.

0: de ye to bi a de e si shi ni so
1: the report no here
0: kunya si ni no pon so ye e si shi ni obo to mu
2: ba
0: ba ni so asa ku fo bi so e si won ti ni bi bo na se a me why Ogun so bia yin din se ya. Oya so bia ni yen o. E ye si ka so. Bia so wo wen dia. Me ni ko mi ti na man ti e bi o. Ye wo, e fi emergency loan. Ko si